0: Pastor Mary wa Gethenji, rucini rwa umuthi mweri nya thini wa mweri wa ikumi tukia bararia Jehova ni undu wa wihoke kuna wega wake. Good morning ladies and gentlemen. Gayoyo twaragia ciake gayoyo jaragiriria he mutumia dasha mandiria nake akinjira wa ngunjiri mawaragiriria ngai ta gutari mundu ngimwe mawaragiriria ngige ni tondu ndi wotha makiyo. Ladies and gentlemen, orucine kwaroka gukia ngai akid ato ema undu atuheaga maingi reke ngwire matandatu nigetha as you face the day ugitida muthenya wo muthi kana muthenya wokira ukamenya mokoini maku hena maundu matandatu ngai aturokagiria rucini tukiraga rucini agatuhe thanjeru Masaka ya idato 22 thasi yake ate tuthiururu kirio ne thanjeru tumukumia Yesu Kristo gaigwa gicokia tumukumia hingo ciothe o tukira rucini kuringana na Exodus da maikumina idato 21 ngai atuheaga mana fresh mana na fresh mana ne kuga ke kuhonio gutuhonia atuhonagia mwathe na no kondurite irio no wi muhonu niki tondu ngiigwa cia ngai ukoragwo wi mbere na kunene mundu no ature na kiugo utekuria irio ni twanyitana orucine wokira ngai atuheaga ki Isaiah 40 atuheaga hinya mweru eruhagia hinya witu renewed strength akanjeruhiria gakweruhiria ukahota guthie na mbere ngai atuheaga orucine twokira atuheaga ugoco mweru new praise mweru ni tondu wa wihokeku wake ngai atuheaga morutani meru Undu mweru tu akaria kiugo kieru kiria gigutumwo thie na mbere na ni thie na mbere. O twokira rucini tukiambia muthenya. Muthenya o mundu akiuba. Ogiyukira nagetha hote gutinda ngai atuheaga kirigiriro kieru. Ati ni kuri na kirigiriro. Ona ngikorwo muti ni muteme ni kuri na kirigiriro. Tumukumia Yesu Kristo, tumukumia indi ciothe.
1: Jemo. Jemoi. Dire kuone kiurenda. Ai kura haha. Yani nikimwona ni nikio ikirete nyomba?
2: Wa!
1: Eno dita kuwana na mwodo, brother.
3: Teke, teke, teke, nyini na kanini. Saa, noma.
1: Tanuna ini kwenu, wano mutuliko?
2: Eno, dugeta na mutula ita kwa kapakara. Raha premium, laka ya kwele. O mutu ruta kakima ena sama. Tanuna ya hoiti. Ha? Natutututu, tika tuka nyina liki.
1: No, ikio onako?
2: Oye ole, weta kumeja bakeria. Nyitane ya na mudhoni wa keruba. O mudhenya tukeza ajamuka.
4: More mi. Niureda bebe jega shigetiri ya riwa. Shagora bebe siya Duma 43, Sungura 301 na Punda Miria 555 kuma wa Sidco. Kumenya maige maige bego siya Sidco, nitoge saja muka na mudhoni wa Kiruba na Chef Gathemba, mitabuine ya Kameme, Kayukamu Ige.
5: Twende mbele na NCBA. Twarithia biashara yaku na mbere wamukire unsecured loans na mutaratara mwega wa kuriha ona kana wamukire shilingi milioni imwe instantly hede ile wahigura account thimoine yaku. Kumenya maingi mege twende mbele na NCBA ni tukera hukana gatonyi wa bugwa na coconut mitaboni ya Kameme Kayuka Mwige.
6: Kameme Kayuka Mwige. Jesheni ya Kemenera. Ogetwamukira o halioli. Nyuri. 92.3 FM.
7: Mutabo ukimenjithio ne Deckup DKC 1989. Brane nere haha. Na uleta mulimi, nyurafatara kushagura begu iria jagiru muno makiria. Deckup DKC 1989. Ikuhega katakati kama kuni ya merogwena, ginya merogwena na manahari eka na ili bebejaga. Duka bahatise, nyudu wa mageda maigi, hada begu siya kuyokeka. Shagura Deckup. Deckup, mafanikio shambani.

0: Tero kwa zetune Rachel Jenga. Ale kure mwena wa Iraq Baghdad. Asante sana. Alright. Venya nyega tiyade kamino go erina idetu mitabu niya kameme kayo kamige. Nye getu anko John wa hienyo.
1: This is your favorite DJ. DJJ254.
0: Adela dai kasiga no koto ikiri hamu ina edi no atafari deno ya kuya digidu ya kigosha. Omo deno kulidika niya tunako gwena ale makoro makia fresh juices. Fresh juice. Fresh juice. Kena mamita ka juice. No sa no yo juice. No yo juice. Tumeta ka juice. Witune juice. Juivi. Asha, asha. Tumeta juice. Chana juivi. Aya. Saimawadhi itima, good morning. Kajiro mitabu ine muna asante sana. Kutoka muna wa Veka, thank you tena sana. Asante sana. Rafu Awero, kuhana atakone ya Lelani Holiday Tour Company. Wasalimie sana, Mr. Awero. Siku mingi sana, Happy New Year. Ayo karibu kuisha. Anyway, happy New Year, brother. Kuna siku njema sana. Kuma Korea UK, Elizabeth Jerry wawarega kuhana atia. Kwa siku njema sana. Betanish, Israel mambo namna gani? Kajiru mitabu ine muno, asante sana. Kim kuma kule muna wadhe kani gando shia mwanya muno. Adonaga idhishi ya kuji. Amakinaga idhishi ya mwanya. Kuma kule Mr. Jenga wa Kenya Power.
2: Ya, daga idhika muno.
0: Nimeni kusalimi ya tena sana.
2: Yes.
0: Yes, hako mitamboni sana.
2: Jeg.
0: Na bebea Mr. Jenga wa Kenya Power na kiari mitabu ini.
2: Neguwa.
0: Wasalimike sana.
2: Mm-hmm.
0: Oh, yes.
2: Yes.
0: Esta Karanja wa Guakairo ajira kugeidhia muno.
2: Wa Guakairo.
0: na kahodho acha hapo.
2: Mm-hmm.
0: Ajira mitabu ine muno asante sana ajira. Leo mwogine na motika umasande mwomogere ya hamoke mkireaga chapo na ikoroshi heu kumokiroko.
2: Vio we na moneta tugere hau.
0: We. Nikara oraiki aliko we.
2: Vio orada tugere hau.
0: Ii.
2: Ni wiki tezia stoko. Tukani na yode.
0: Natoka. Natoka kinya na gaduki. Asha gaduki asha.
2: He.
0: Ketuka batu diena we. Ketuka batu diena we.
2: Kudiena gaduki re.
0: Ketuka batu diena we. Ucho gaduki.
2: No tutuari na gaduki.
0: Ah, tu kabutu di nana cukup tu lekat duke.
2: Tu di nana, tu kabutu lekat duke.
0: Tu di, kahodu aku ekohiga. Tu atu obvious, lelom atu di naga duke no ginya kahodu ahige.
2: No naga, hege dah ge kinya galu kiri ya kiri leu. Ori leu no tu ikan leu iru wapa.
0: Sirehio.
2: No aku di tu ikan leh ayakon.
0: Yes,
2: mudah saya jagi.
0: Nah, mana kakara yang kira mai mai aku? Tapi kau mau demak guru. Tahu.
2: Nato hikir tahun itu melutaga ini lagi guru.
0: Mereka akan.
2: Itu aku begina.
0: Yes. Mana mau doa nak kafu boy? Yes. Thank you nukro hemu ini dunia ganda sih amanya mana tu. Yang turak ogran tu kali di kena. Hari mana dia fresh juices. Nato yang hanya begol di kena itu kaya kamembe kayu kamegis *624#. *624#. Igena hau. Wegwa terakhir awe beli degil na beli agak tengah. Shiri gimiro go. Eri gini shiri gimiro go. Tanda tu. Turanai kamiro go. Eri tiga ide 20 minutes. Kau nak kuat tu nado miro go. Eri matiga ide. Omu dokar ke gua terakhir shopping ya kaya giri miro go. Tanda hari has *624#. *624#. Oh yes. Aha, toki nyeti ya kuhisi hivimo. Dina domenili nyigi. Na domenili nyigi ma.
2: Ani kuhisi hivyo muna?
0: No.
2: Ni tako jona wa rudul ni ya kuhisi hivyo kuhisi hivyo.
0: An mesalimika.
2: Yes.
0: Mesalimika sana.
2: Usi yo genwa keuma. Kandorole usi yo keuma. Yaduwa hili ya.
0: Kuhisi
2: hivyo kuhisi hivyo muna. Na pike wa mso. Tawara wake kwenye kadiru na kemi tabo ini muno.
0: Nice.
2: Yes. Na siruwa kubwa zidi.
0: Haa, nisali mika.
2: Yes.
0: Haa. Jamba.
3: Yeah.
0: Himwega.
3: Nimwara.
0: Koro.
3: Kimoru.
0: Kegwana ura hihamulio.
3: Nwara hake hihamulio.
0: Hei. Kwe nako juke kikutaka?
3: Ne nako.
0: Anike ya gai?
3: Ni vio.
0: Ikida kama toki kama ne kuwana?
3: Ne kuwana.
0: Kito lita fote yoguo?
3: Ne kuwana.
0: Ne kwa jikira na dimo?
3: Ne
0: kwa jikira na dimo?
3: Wega.
0: Aya, njoke na mbia cigana?
3: Lita fote.
0: Lita fote, kendo fote na unyongerera ingĩ ithano ũguo.
3: Igana rĩa mĩrongo ĩtatũ.
0: Ciringi ngiri igana?
3: Aca.
0: Hei, nĩ ũngĩamakia we.
3: Lita, nĩ ciringi igana rĩa mĩrongo ĩtatũ.
0: Oh, ndũkũheka discount kanini? Ndũkĩndinarinaria hanini?
3: Aya, nĩ gũkĩona na wandu twendi.
0: Aya, kehoke igana? Igana nĩ sawa?
3: Aya, nĩ sawa.
0: Rĩu rĩ, ũyũ nĩ karanja kegwa kũhihwo mũrĩo?
3: Nĩ karanja wake gwa kũhihwo mũrĩo.
0: Ũyũ nake nĩ wahihanyi wa Kameme?
3: Nĩ ndamenya.
0: Ũhoro waku? Ũhoro? Niĩ ndĩ ũguo.
3: No ndĩrakĩhia mũrĩo haha ũũ.
0: Ũrahihĩra ha?
3: Haha, roundabout ya engineer.
0: Hau nĩho hihagĩra?
3: Nĩho hihagĩra, jamhuri haha ũũ.
0: Nĩ inyuĩ tũrakũngũĩra ũmũthĩ? Nĩkĩenda kũhũrĩra thimũ mĩtambo-inĩ ya Kameme. Rĩu ũhihaga, ũthondekaga juice mĩthemba ĩrĩkũ?
3: Ũthondekaga juice mĩthemba mĩingĩ. Ndĩna ya beetroot. Ndĩna ya tangauthi. Ndĩna ya kasaumu na matangauthi na njinja, yani icio ciothe. Aya, ndana nginya ndĩna ingĩ tũthondekaga tũgacoka tũgacamũra.
0: Aya!
3: Ĩyo rĩu ti ĩrĩũkaga wega mũno na athuri.
0: Nĩ ũndũ wa kĩrĩa?
3: Ĩndi!
0: Nice!
3: Kaũkaga wega mũno, tũmathondekete mũno.
0: Ĩndi! Njĩra, makoĩ na rĩtwa rĩrĩkũ? We magwĩtaga atĩa kũu?
3: Manjĩtaga karanja wa kĩgwa kũhihwo mũrĩo. Ũguo nĩguo rĩtwa rĩrĩa manjĩtaga ndĩ wĩra-inĩ.
0: Kuma Engineer Town.
3: Kuma Engineer Town. Ole!
0: Tondũ ndĩraigua wĩ wĩra-inĩ rĩ. Wee ũgĩe na mũthenya mwega mũno.
3: Layo.
0: Bye.
3: Layo nũba.
0: Asante. Wĩra wendaga ngoro ta ĩyo. Ngoro ya kwamũkĩra kila mtu.
2: Yes.
0: Na ngoro ĩna ũyũ biũ. Yes.
2: Ũguo tũguo ũkĩonaga customer.
0: Of course. No igwo macini ndaramba kũhoria.
2: Ũngĩgĩthiĩ handũ mũndũ ambe akwĩrore maniro. Arabatarwo mwenderie.
0: Ndĩgane ũrĩa tũrathiĩte mũrata wakwa mũthenya wa ira. Mũrata wakwa arathiĩ rĩu ndĩrenda. Nĩ TV arendaga. Nataka hii. Ũcio aramũria kuona ama cikununua. Hii naitwa rakimwĩra rĩtwa. Na hii ndio latest ya 2026. Lakini sinajua. So unataka hii ama ile ingine ya UHD? Nataka hii. Bei yake ndio hii. Ama sinajua, sinaona. Wakinye mwana tawa kwa ragu siya rajira oka. Osi yana seno kafiyo ginyo na dira tuwe dira kahowa. Rugu na matale kaneti yara mulieta. Rafu na ukinunua mtajibebea. Ama mtabebewa. Era si utabeba paka pakwa parking. Kwa karo na haya gawyo ni ana agora. Uyo tuna ina kwa mungu li rajira igira ha. Tukoku kuhena kukinya kahowa. Aga ikarale daki ona kahowa. Malange vau kwa rana.
2: Uyo abi na karo kandiriri. We, kukule eno.
0: Ino. Uinama.
2: Niona bei.
0: Jira bila bila bila amura murotera bei. Ni pesa hizi. Hii ndio bei yake, ama sinajua.
2: Hii ndio bei yake,
0: sinajua.
2: Iwe nama, wewe enda kukura kana kuona. Hii ni kuria kana.
0: Dari ya zono kongo. Dukana tuina mwuru nilone hana. Jidi kana aralilu ane kane mkuhe kane kito, ane mkuhe tawa hiyanyo. Wesi hiri ya
2: nama.
0: Arabu na ina kenyatha, na t-shirt, na open shoes.
2: Nikio. Ambe amura kumutwa ginya kugora iga we guhete mbia iria nyingi gukorwo nacio mauko
0: ngenirie mũno rĩu nĩ ũragera thenema ĩyo ndĩ haraihu ũkĩnyua kahũa nginya mũnene waku aroka ngiriwe cia nĩmaremendia kĩndũ kĩnene ũguo mũnene aroka rĩu mũnene nĩ okire arauga maheo kahũa ndĩragĩikara thĩ ndakĩrorera thenema
2: ũkĩrera mũnyaka nĩ ũranyũrĩire kahũa hau
0: nyũrĩire kahũa hau ũyũ kwanja nĩ ũrarirwo nginya ũhe ndaracoka rĩra ũyũ mũgũri ramwĩra baithe ũgĩkabatara kĩndũ kĩngĩ namba yakwa nĩ weno na njĩtagwo na nona
2: ndakaira mũndũ ũngĩ ũcio
0: kaira ũngĩ okay ndĩrakenire ho ndĩrogera thenema ndĩ haraihu
2: tũthemena tũu tũngenagia
0: mũno mũno rĩu ngoro njega nĩ ta ya mũndũ ũgwĩtwo aikaraja wake kwa kuhiwa mrio na hiyo gora yake ile hana anakuwa mkiroro huo ukite na hiyo tohora ginya biashara yake nyeri digana okay olita very nice
2: yes
0: alright roko gwe nane makao makedia fresh juices mitabuni ya kameme otogidia hali hadini wadoko ya kameme kayo kamoige hari ##624#*624# da keto hosho kidu dakika oemwe tu tohora ndimo ege emwe kana igirei
4: alright pata mona safaricom reu bundles yaku ni kuhega more value urena 20 bob 99 bob kana 1000 bob ni ure hego data makiria na rilea ure da ku upgrade thimu yaku ginya 4G chagura neon smarter 3 kumenya maige megie pata mo na safaricom netuki harauka na gatonyo abo guwa na coconut mitabo ini ya kameme kayukamo igi
5: aya safasi ati gare mwe momente nane yako watodo nini dehe tethi tima gare hamae na gare harend
6: nisa hafafa no nini niedwe kire na abemo kirathi jito imagine na abemo thini wa kirathi kiado 50
7: tabai motige Niene ni thabirie ngari tarorai uri ande mikumuthete
8: ni muramenya no thabirie nyumba no rugire sapa anikio ni efatie kuria chapo ya mwisho
5: acha nindi ni fatie gukoroge yo ya mwisho
9: acha ne akwa
8: hedewe gene ngaru gashafashi nyige
5: hedilia omodo arenda safasi ya mwisho menya safasi yo ni ya mtu wa ajab uri na ajab home baking flour okinagira safasi jororo hothoko kima hothoko kada na sire na sama utage tikidia hothera ajab home baking flour Urugine waku wadha wa omudanya Make it special, make it ajab Ajab, nerone kanadu kainire kukuhere iye
10: Mwishama ni uru nyo zile, mutu watagi ya bia na utire kedu tura nagi nse jia
11: Mutu mea ili utahato za hiyene ke
10: Turi anogu
11: Mwambashia konu hiri ila anivya
12: Kula matumba istara hake onana ke
13: Gurusia konu wako enja ila hija nalikote siya hira hiriyo
14: Nani kiyoto mureta hile, motaramu
15: Nani kiyoto ukete kumukobora Idhueta nice choice mkobozi fin
16: iliyoshito idhondeketo na teknolojia ya iguru
17: ne kwalite na ile na standard ya iguru
18: Ni wakure unio gashirithetio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kabuni ya Nice Mwea. Tukorago na iliyoshia mahiuta, Dairy Meal, Maize Jam, Soo and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kenyeji Mash na Igenyigi. Iliyetikaga mahiu makumari na riri, ugima mwega wa mweri na ukwe faita mwega weta muremi. Na noto kwe dagiri ya mutua Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori.
19: Siri!

0: wacha sanki sana egio kaodo wacha buguma kuria kingero adu mudadu kina gopt ko tune sana ni Christian Ndongu adu ne ingi muno marathi na mbere na kuigwa kiriro na kimako kingi ki uria kuragithie na uria maundu mathiete no I think guturago age kwatigwa gugitura mudu anya nikira message eguthomera wigwe hello kameme star 624 hash ni dare ya besa hello kameme hello Gohana atia?
1: Ni kwega muno ni joro wari muru wikamirithwe.
0: Joro witu kuhana atia uri okuo baba?
1: Ni ndire okuona thayu mwingi ndiyumiriirie na Ngai wako.
0: No uragiginyana na Ngai waku?
1: No ndirahinya na Ngai waku amenyananirire fiu fiu.
0: Amen, amen.
1: Niguo.
0: Riu ri?
1: Tonari
0: uhoro wa biacara na uria guthukite na uria gwathukire.
1: Aka ngwira ni guthukite tondu reke ngwire. Nona hindi iria kibaki ari kuo.
0: Aha.
1: Nona mundu ari na disability na ari na gathomo.
0: Aha.
1: Nionire utheri.
0: Aha.
1: Nona hindi na Uhuru aingira.
0: Aha.
1: Ni aheaga andu aria mari na disability priority.
0: Yani woje.
1: Na ndakura hindi iyo niguo ndahotire kwigurira gakari gakwa.
0: We

0: Ne twacokereria gukugwa kameme kayo kamo igena mutarani wito githeji wa Njoroge enwe we guku studio na kuri ya gwa 0700376166 we na kuri ya gya ku mugambo wa kutuko wa umuthi araneria na ithwe karibu sana githeji.
1: Thank you.
0: Nida gwikirira nyimbo igire ithatu na ni waigwa rumwe rwa Sam Kenuthia tiga konuma were umarumanire tiga konuma regera kenyinoke muthuri ugari ureke eherere bara ne thire gacumbireine ni kuga dahotete kuohera akaheanaga thabari we akihikania ni afagite ndokaga kugeria kihiko kugo mundu yakinyete muisho tondu ni kwagia na ditimurana na ditimurano no ni bara yagia ukwaga guthikaniriria kurio kugaga na ugwo riu haha ni tariu tari guikiria raikiria moko riu kiriko na ni maundu marahanika theini wa ihiko shito na ndugu ciake wendo cikahanika oro ugwo hi hakinya haha riu ni ndiramenya niho ugutwira kana ni kuohera tugaga ikiwa ngori tufanye aje kana kwarudari twike atia
1: na thank you muno gwiciria mathina marĩa maingĩ twĩnamo gutire thina munene utangi ohereka na gutire thina munini utangi kuhe murimu wa meciria ungiakumanijwo wega gutire thina munene utangi ohereka utangeriri na ohereke kana tuhanire na gutire thina munini utangi kuhe depression ndikimite ugwo kana murimu wa meciria na itanoga process ya ohaniri no nginya twambe tumenye undu umwe kana njuge gurani kimeciria na ni ngwenda kugwo gurani kimeciria ya muthuri na mutumia there are many differences no one psychological difference kana gurani imwe ya kimeciria nete mutumia we kiria facagirira muno na kiria kimukenagia muno ni kindu gitagwo process nayo niyo akutura aganaga nginya akua mutumia ne turagwaga nie umenye ngikumenya warikaraga singurumu kana warikara nyumba ya mabati riu tukinyite haha wa process ikauga kure twaumire tugithie mutumia ni process oriented muthuri nake ni result oriented ona kuga atiriri ona iko tumite ku rwanyonire hindi ndakaraga ku niguo twamenyanire ri thaa ici result ni iriku ni ungenetie no urahe thayu are you still my peace ni urahe thayu kana ni uthukitie tondu muthuri na ndirenda kuga atiri undu mwega muno gutigio diga ndratetera muthuri kana mutumia no horo jugaga horo ria wiho nikio na muthuri ni ariganagirwo ni kuria hi tu atumemete kuge kuria maumite ni tondu kuria maumite ti kwa gwapata ta kiria kingoro ini tha ici ri nikio nikirahe thayo kurigana ni rahe thayo ka ndurahe na mozi modu motu magiragia ndu mohanire wega no ni ngwenda guthie horo wa process ya kuhanira tondu reke tuge atire mzima
0: yes
1: ni wega twitikire ati thina woka no nginya tumenye uria tukweheria tondu ni njugire ngianjiriria tukianjiriria wona andu eri maraiguithania maikaranitie ni ohaniri eri urerorera ucio ni guhoro uria uri kuo wa mbere ni getha tutikire ati no tuhanire tuguthia na faces face ya mbere tumitaga the uncovering face kana uhoro wa mundu ucio mbere ya kuga no ohanire kwamba gwĩtĩkĩra nditi ya ruo rwakwa ĩigana atĩa kũrugũ kwa uncover nĩ getha tondũ gũcuipa ũndũ under the carpet kuga atĩ kũgeria kweheria maũndũ na arũme athuri nĩtũhũthagia maũndũ macio mũno athuri atuigaga core tugaga reke ũhoro ũcio ũkinye hau waigua mũthuri akwĩra reke ũhoro ũcio ũkinye hau ũkamenya mũthuri ũcio arenda kuga nĩ ahera no tiguo arakiuga na tondũ nĩ twendete gũcuipa maũndũ under the carpet kana kũmeheria na njĩra hũthũ koguo nĩ wega twĩre nĩ atĩrĩrĩ niĩ ruo rwakwa rĩ rũkinyĩte ha nĩ kĩĩ rũthũkĩirie so to confront reality twĩra nĩ ũhoro wa ma ndĩ mũrakaru ndĩ mũture ona ndĩrĩigua mũthuri ũyũ taingĩmwenda rĩ kana mũtumia ũyũ taingĩmwenda rĩngĩ ona ndĩrona ta ngamuohera kũu nĩkuo gwĩtĩkĩra reality ĩrĩa wĩnayo tondũ ũndũ wa mbere nĩ gwĩtĩkĩra na to admit ũndũ ũcio nĩ ũndakarĩtie kana nĩ ũrahe shame rĩngĩ nĩ kĩũndũ gĩgĩkĩte ngagĩa nginya na thoni ngaremwo nĩ kũrũa mbere ya andũ ũndũ ũcio ndwa push under the carpet nĩ twĩtĩkĩre thĩna ũcio wĩho na tũwarĩrĩrie niĩ ruo rwakwa rũkinyĩte haha ĩyo nĩyo step ya mbere ya gũthiĩ kuhanĩra face ya kerĩ ĩtagwo decisions face kana ihinda rĩa gũtua itua ruo rwakwa nĩ rũrũ no direnda atia naruo ona waka kwe mutarani kiu eyo aja mutaranda hao sokeria mutarani ya utaithi uncovering face na ya utaithi ya kuona kume nyahari ya ruo wakuruki nyite no decision face eyo dirihidi gago utaithi ya nie ga, no gako opportunity yako make decision decision yako aniriri direnda nidireda kuhe kehiko gyakwa ihinda rĩa kerĩ kana ndirenda ĩyo nĩ decision yakwa tondũ rĩrĩ ndũngĩgĩtũũra o harĩa wĩiguagĩra ruo na ndũkamĩki decision
0: right.
1: No kũrĩra ũrĩraga na ndũĩ decision ũmĩkaga nĩ wega ũtũmĩki decision ihinda na decision ndĩgateng'erio ta rĩu niĩ ndĩna client ndetire mũthuri tũkĩaria na ngĩta mũtumia tũkĩaria na mũthuri nĩendaga mũno mũno ũhoro ũcio mohanĩre na mathiĩ na mbere mũtumia akĩnjĩra niĩ decision yakwa ndingĩmĩmĩki rĩu harĩa nginyĩte ndĩna bata wa kĩhiko no ndireciria ndĩrĩ ndĩ kũringana na wandwarithia process ndirĩ ĩrĩ ndĩ thaa ici niĩ wekorwo nĩ tũgagũcoka kũrĩ we nĩ tũgagwetha thutha wa mĩeri ĩrĩ na mĩeri ĩtatũ nĩ hĩndĩ ĩrathirire marahũrĩire thimũ ira atĩ nĩ marenda gũka tondũ ndĩteng'eragio reke mũndũ ũcio eruge eruge nginya ahote kũmĩki decision ĩyo nĩyo nyamũ ya kerĩ ĩyo nĩyo face ya kerĩ na wamĩki decision ũkomit ũshift ũgĩke maũndũ merĩ me matatũ number one wĩtĩkĩre that nĩndetĩkĩra decision ne consequences ciayo itua rĩakwa na maũndũ marĩa maumĩrĩra ma itua rĩrĩ nĩngũthiĩ namo wa mbere nĩndohera mũndũ ũgwĩtwo mzima eta mũtumia wakwa nĩ decision yakwa ndamĩki kũmwohera gũkũ rĩ nĩ kuga ndakahĩtĩrie toguo ahĩtĩria rĩngĩ ndirĩ cua koguo maumĩrĩra ma itua rĩakwa ngorwo ndĩ conscious atĩ no acokere ũgĩkoga ta kĩrĩkũ ta gĩkĩ kana tũhũbu ndegũcokera no no weke atĩa ndĩrĩ ũguo ndĩtĩkĩre kana ndauga ndikũhera mzima ndamũtiga ndĩrĩ ndĩ gũikara ĩtarĩ nake ndĩrĩ ndĩ kuga mzima wakwa rĩ na ciana ciĩkwa rĩ ndariganĩrwo nĩ mũtũrĩre ũcio ũguo nĩguo ndĩrenda ndĩna makano marakara marandwara
0: koguo ti arata ti bamĩrĩ
1: yanyu
0: nĩwe
1: na arata na bamĩrĩ na andũ arĩa angĩ ũkamaiga kando tondũ haha nĩwe tũraria ũhoro waku we we mũthikĩrĩria ũraturwo na itua rĩaku andũ arabatara gũtarĩria andũ no andũ mekaga atĩrĩrĩ rĩu tondũ wa gũkorwo andũ nĩo tũkuĩte mũno rĩ rĩu akiuga atĩrĩrĩ nĩ arathaithire mũno ndĩrauga ndĩmũhe opportunity tiga kuga nĩ ũrathaithirwo tondũ ũrenda gũtũiguithia ndũrendaga ũrenda ithuĩ nĩ mbica ũratwenderia ithuĩ ndũgatwenderie mbica
0: tiga nĩ mũhunjia witũ ũranjarĩirie
1: one
0: tiga nĩ mami ũranjarĩirie
1: uga atĩrĩrĩ na wambe wĩre ũtanatwĩra niĩ ndĩ mũzima nĩ ngũcokera mũthuri wakwa gĩthĩnji tondũ nĩ ngwenda kũhe kĩhiko gĩkĩ ihinda rĩa kerĩ ona twakũrĩ kũga atĩrĩ ĩĩ nĩ ma no ndĩraugĩte ndigacoka no nĩ ndĩreciririe twĩ hamwe ũcio nĩ ũndũ wa bata mũno ũcoke wacoka hau weke ũguo wĩke kĩndũ gĩtagwo defining boundaries mĩhaka nĩgetha kaũndũ gaka gatigecokerega gwĩke ũrĩa gegũgwĩka rĩ no nginya wethe mĩhaka ĩrĩa ũgũthondeka mwĩna mũndũ waku mwĩrane atĩrĩrĩ rĩu ũkiumania na haha rĩ tondũ nĩ twetĩkĩra nĩgũkuohera nĩ tũgũcoka rĩ niĩ mĩhaka nĩ tũgũthondeka mĩhaka mĩerũ gũtirĩ mũciĩ kana ũthamaki ũtarĩ watho na mĩhaka ĩyo ĩtĩo ĩyo nĩ face ya decision face ya gatatũ ĩtagwo the work face ya wĩra tondũ ũhoro wa ma nĩ atĩ angĩkorwo hihi nĩ mũrimũ ũrandeheire kana hihi nĩ ndĩraũkorire kwa mũndũ kana ndĩraũkora na mũndũ ona ikorwo ndadicaidi gũkuohera ndirĩ magician na ndirĩ ngai nowe ũriganagĩrwo ũrĩa wohagĩra na akariganĩrwo niĩ ndĩ mũndũ naguo kaũndũ kau no karĩnjũkagĩra karuo kau gwa kamwĩra gagathira biũ no karĩũkaga koguo rĩ ĩtagwo kũrutĩra ũndũ ũcio wĩra the work face ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ number one gũcenjia meciria makwa ati ndikwenda ũndũ ũyũ ũndurage mũno na nĩngwenda kũhe mzima opportunity one mũtumia wakwa nĩngwenda kũmwohera cognitive meciria makwa ndĩmathondeke atĩ ndige kuonaga atĩrĩrĩ mzima tondũ nĩ ranyitĩte na kamau kamau ndiyo ndĩmũrutire kũ tondũ nĩ ranyitĩte na kamau rĩ ti kuga mzima atĩ ndona akiumbaga athiĩ o gwĩka mau nĩ njagĩrĩirwo okorwo ũndũ ũcio nĩ tũraũcũbire nake na tũrarĩkia nĩ njagĩrĩirwo nĩ kũgĩa na ũhoro wa gũcenjia kũruta wĩra gũcultivate trust na mũthikĩrĩria nĩ ngwenda amenye trust Tuwaka kutrust adu tuwa duwarizo digiri tu mzima dhinu wa muturire.
0: Kwehoka.
1: Kwehoka adu. Mm. Tuwaka kwehoka mudu todua maudu maya. Utikiru kige tu maa kwehoka mudu. Ni maudu meri. Wabere. Waka kwehoka mudu todudu mui. Ukishima na strija na uki mwehoke.
0: Asha.
1: Ati mudu wa kwehoka kukue. Ndugi mwehoka todudu mui. Wakeri. Waka kwehoka mudu todudu ni umui.
0: Mm-hmm.
1: No kamanya ndugi mwiho.
0: Niyo imigedere yake. Niyo haha auga dego shokera, niyego shokera, niya shokerete.
1: Exactly. Kwa wana kezo kutuga, we trust people because we know them or because we don't know them.
0: Mm.
1: End of story. Kwa kuwari, mudushi yori, nigedo cultivate trust yori, umuwe atea. Na agikoro. Agikoro fiu fiu niyo doi no agashokera na kautigari. Na ajari.
0: Mm.
1: Declare. Ukiohera mudu ucio na ni uwe muhikio yo ile ni maciire daka mutiga na ni uwe tentare mutumi yake wake no example tra hena we ile atiriri waske zete daka mutiga ko ngimuohera ri na ngitikira ndire no muthuri wakwa ri ngoro ngimenya ura gwikana na situation ni yo tondu ndigace ndigace jia tiga guthie gwetera ndege iria ini ndege igwaga airport expectation is ya kunognyo si align wega wire oguo that we tayari kuruta wira na gwitikira working on your the work for now no arito muno kwira tendete kiro yo situation no no uikarete na ikuru fiu fiu fiu fiu ni uraigwa piu piu piu odoyo ni guka head depression ni ukajuraga the fact that kwira mutumi ogira ndagatigwo ai kuru piu ni wane ukuraga wikindu wikitago surviving fast. Doka nogu yore ikra hato doa asia na. Mm. Yo gege kuare. No asita idhia.
0: Asha.
1: Ndike guhupne ajigwa.
0: Mm.
1: Ikra hato doa nehala ikarika.
0: Mm-hmm.
1: Tika wikra hato doa doa reagi. Kanada society kugatea. Kanada ito. Nande mutogoria kanda me kugatea. Yet niko kuora akua. Weto kona mundu nyomu wa mukada. Siana isi ole daga. Si tika umegoi ideka na kwanyina. Siana isi nwa sitika kabuna sitika. Koku wali niwega tume nyoro sio. Kuruta wira. Phase 4 na niyo ya mwisho. Ya kuhanera. Niyo horo wako deepen relationship. Kana kuthere miya guataniro. Guataniro eno ojero. Tell you for example. No koro mzime wako wa. Arathi ya gwe kama u. Netodo oro na ndeta mudhuri wake. Dijare muone ki. Na dijare muhega emotional attention kana ki. Niyo je kuthere miya guataniro ito. Ni pati ya forgiveness. Unu kwa tiri ndashi ijia. Niku kwa uwa nindire mwetha ahede ya kumutu waka hoa. Oko ni mwugithi usio dete. Ndi mwuturi idhiyaga. Mauduta masio. Mako make sure ntuwaje uwe elemi ya guatane.
0: Guatane.
1: Tudu jugire kedo ke muoyo. Nige kuraga na nige kuwega. Kukuna waka tuwe tiri. Guatane na hito doi muoyo. Nike kirami uraga. Nike kigimu kuria.
0: Mm-hmm.
1: Na kiu kigimu kuria li nituge kirire hinya. Kira kigimu uraga li tutigane na kio. No, amuthia, hidri ya karuwa goka, ukamenyaga, karuwa goka, tiga ugasokeri ya muduria, ukamurora gatu mudu waku, na daheti ya daisi, na ukamuro ukaldika na kihikikeu, ago turidhiri na kiyomi ya kamugu wajamithiru. Na hidri ya namuri ya kena mutina dhe, notu ukaruwa kaudere waho ni ya fiyo, ukamurora ukamuera, imu ugorora ugo tuikari, hidri ya mugu kenete, ona muma uti. No gina wale nyama choma wadijika na niya kura kiro choma wangari.
0: Mm.
1: Na niko doro tuwa ni nye miaketa no midhiru. Kano wakaji ya leke kwele niye keni. Kuro lako uko gajijika na nyama teo dali ya wakura kira wangari. Kwa dakumena. Uwe. Ni ukuwe doe rutele kawira.
0: Mm-hmm.
1: Toro tiwe ya kutu shoka kiyo kiro daine kire ku.
0: Kia 19 naite.
1: Toro dige kuonagia. Ska hita kwa ke.
0: Irema.
1: Da kuonia kirema kia kwari. Dina kwele oge tarule rigi.
0: Yes.
1: Irema kirema ke negative na positive kirema ke maudumere umwe mwega no gutari mwega muno umwe mwega wa kirema ni kuga atiriri we kindu kenda akunjuraga na nie gikihota no kungurari ke ngurari uyu ni uhotani no kirema na kio kionanagia atiriri haha rungu he kanyama gatari komiriru unge hahutia no haure no anyita hau kirema inere taru na ithu tuihe twahingwo ri Kole kira da kira hona manoki kino kira kyo kya higa guringi tondu he na kirema kirema kingihutio nikiuraga na ihenya gukira gukungi no kirema ni ingikira hona nikio na kirema nikihonaga iguru na thenye kareona karonda gati gari kogu wega niriri ire maishi tumenyanirire tutige gutarurana tumenyanire ire mathini wa kihiko gitu tuge atiriri gikire mari kare kya kire maga kihiko gitu mwaka wa furan nikere ta guturagira kihiko no mu turacokeria ngai ngatho kihiko gitu ni kyarugamire tondu no maundu monago na njira igire muthongo ga atiriri ni ona girathi girathi enuthu no decide kumiona ejihoru nuthu kana emt nuthu ujihoru nuthu ko wala mona mu ihuru wena mai kana okona tiri oy ina tiji oruke nuthu gegetha gitire mai kuringana urona ko wena one kihiko yaku bara waruire ukihotana ukenda mundu waku no bara waruire ukihotana no iragutura wena ni ukwendwo cinjie ko to the process ya maundu macio mana ni tukuhota kuhanira
0: okay tamatari oro ringi ugani
1: dauga number 1
0: yes.
1: Ni uncovering face uone kuga tiriri kwamba kwitikira ruo rwakwa rukinyite ha na rurikite nginya iyo ni ya mbere ya keri ni kindu gitagwo the work face haria hakurutira wira tondu akoro ruo rwakwa rukinyite ha no nginya ndute wira wanu wakwiriukia na akuriukia ngwatano no kinya do urutire wira waga tatu deepening face kana no waga tatu ne iyo touga guka utheremia ngwataniro utheremia my relationship na mundu ucio na wakana kwa kururire ma kwa gucicokerera muno gutigirira that ni twetikira hena kirema no ni ndakira hona
0: okay
1: yes
0: Goreria muthikiriria kiuria giki ni dariri iriku ungikiona na ni waria wega muno ni watutwara thabari yo na ni wega gukiohanira ugire gutire ihitia riritu na riiro muno
1: litangiohanirwo
0: na gutire ninge
1: rihuthu muno litangikorwaria murimo wa meciria
0: right dariri cia kuonania ati mundu uyu ona damuohera ni gucokera ona eheria cheating uhoro wa kumaja ya kihiko ni ukoraga riri githinji he mundu taringi ukuru ukwaragiria uru ni akurumire daraiyukia taringi maundu mari ureka theini wa family maundu ni marito maingi ni twiriga kuigua kihiko kimwe kiria kiriga kuharagana na pole sana kwa family tondu thuthaini muiretu ucio ni akiuragire muiretu muthomu wandikito fengi ni muguku bururini no kaigua muthuri ni amutindikire muno akamwira oya roni twake mucie gwitu mutumia akoya roni magaka kwao kuria kwa muthuri haya oya roni ni ndirenda kuruga masiasa muiretu kuria na kuo wirainini ena stress mweno yonge ena roni ni oire maroni thuthaini agikiuraga ukona he kwari na ditikano nene muno haya mweno yonge ena ciana magite ciana inya ugakora riu muiretu ena stress cia roni athie kuria makite kwa muthuri ri akeigatwo nginyagia ni aciari ni waririgana kundu nginyagia guthikwo gwake athikirwo tuko ni undu wa ngucanio cia mwiri guthikwo ku muthuri ni arenda na aciari ni maregire ukona riu kihiko giki ona ni gwakigweta gwati muthuri nake ni athiaga nja wa kihiko na mundu munene wa kiri ku wira inu kwao no ni urona kwina mathina maingi muno thenge yaku makija wa
1: kihiko
0: ni dariri iri ku mundu angirora e githinji wito wita mutarani auge haha ndathie na mbere ni ngukwira haha
1: thenge muno
0: kana okoro ndi gukwira haha twanona muthuri araingira nyumba ana acidi agaitereria ciana na mutumia nakeita mutumia agaita ciana mathina macio mothe no twende githomo giki gitaithia ndu aitu mahone ngoro undu ate tutikuigua mathina maya makihanika na mahanikagira ndu aitu kaingi tondu aiguaga no nduriri itu iragwetwo yes
1: very good gushiria undu wa mbere ni wega kuga u ane jugire kaundu dukaneterere meli ndege ETN kana meli airport ugo ni kwate ni ikoro diracejia ni de toxic for example de toxic ni kwate riri maundu maria ndireka diracejia kana waturuka ndoraturu ine ni case o andra guturithia ngimenyaga na ndirenda thina waku nga uhuthia na nga wona ndwiciragia na gakuonia maundu maingi muno muno muno maria maragia o mundu waku your mental health ni wagereirwo ni wiyurie kana we guikara na mundu taragwiciria no taragucaira ndikurathukia ugima waku wa meciria. Tondu kuri mundu wendaga muno na kwenda tikuru, ukenda muno ginya ugakora we niwe hotha muno, we hotha we riganirwo, we nyarara we yuma ginya ugatiga kuona muturire waku mundu ucio ngiatari ho. No riri o uria urehotha ri ndureuria mundu ri kana we ni arehotha. Tondu number 1 esteem yaku ni thiite thi. Ungihotha muno ungihotha muno na ndurarora kiri ura gain back kana ni uraheo back attention teo na maundu macio mangi wehotha muno umenye tondu na ndaugire rimwe ngiuga atiri energy mawigui kana emotions ni iri haria cikaraga na ni ha no hahare ni occupyaga space thiini wa muturire waku koguo ni kuga atiri o uria uraruta utego replenish utego cokia tondu na fengi ngitura urutaga mbia na draikia ka itiraikio ni mukwandiki ni ukuhara koguo ri no nginya wiyurie I could kill ndiragetha mwena uri ungi na ngio ki ndiragetha ri ti uhoro wa mbeca only but mundu ucio ri ena your interest at heart mundu ucio ni aragutua ta muno igua wi mundu mwina mundu ucio akondo igua ma wi mundu umenye mentally tondu ukoraga nginya atumia rimwe kona mutumia ucio ati ti muthomu ni muthomu ni mutumia nginya ona uhote gwithukumira no nginya ni atigire wira nigetha akenie muthuri akigeria nginya uria oha gitamba ndugicerengirire murango wa thukuru tondu ni esteem yake ni athire down fiu fiu
0: na ni ndu wa maito na baba wiro gitoine esteem ni kwitikira kwiigwa
1: kwiigwa kwitikira umundu waku wina thogora mwegega
0: mhm
1: eto ndo umundu ni thogora mwegega
0: yes.
1: Koguo ri wagwe agena thogora withi ehe thogora withi meciri ni make ajagia kurwara na nyita koguo ri ni wega kuga that no nginya wiurie niki ndirona mwena ucio ngi tondu to kuheana ona wetikira guikarathi ona muhunjia ni ahunjagirio ona mutarani ni ataragwo tondu gutiri mundu uheanaga na daheo kogu all your head ona we ona thuri ni twenda kuheo
0: okay
1: to gutweka no kuruta no kuruta no kuruta kwa jabia na mundu mare mangi mothe na yet mwena uri ungi ona dirona tondu na no ya kwa mutumia na muthuri na ndiresi enda gwitwa guha hindimwe mafata maitu matiyanda na njira igiri na ndira kurikangia mafata ma muthuri ni ego needs gitio ego needs kuga maundu mare mo ma uthamaki wa muthuta muthuni muthamaki kuheo gitio gwathikirwo na kuigwa ndiratugirio maundu macio megutuma jigwe ndi mundurume macio ndirafatara
0: okay
1: nigetha ngoro yakwa na macio kwatikaruge na mutumia wakwa ngijikira uguo ati ndakinyo nuri anyina meirie ndirakwira ati ucio no ahote egukorwo ahotete na njira njega nake mutumia ndaga maundu maria ma gutumberio utumbenyo na jirene ya kuhewa tenyo mwuduto basio kukudua heo maudumari ya goro ya kuifatara gawe mutumi yari wee uriye muno kana ni ukuhota kusurvive oko ni ukuhota kusurvive ni sawa oko ni ukuhota niwega wee umenye survival ni afata wamo isho mwudu tagete kila mahitia make ati ginyari ya ena mahitia we ni marigusho kerela we mwudu usio heno hudhu wakunya marie meshiria mundu tetekagira mahitia make ona mwatu akumaririria magucokagirira oro we tari for example mutumia kwa ko na kairetu twi handu mahutini riu ni ajo ndike to gika handu murie kwa jawe we na mahito ndu umajo tu kugika atia with time maundu macio ni mathukia ngoro yaku na ni ugakorwo ndungihota kuhandu na emotions yaingiha muno na si give away kana mawigui maingi hamu no maria negative ni mafunjaga taru wiure rungihwa ruiru acania ruihwa ni rufunjaga
0: okay
1: yes
0: wadirikania handu donete muthuri akionia mutumia wake kamera mutumia akionia muthuri kamera akamwira CCTV ni drone he mundu waingirire itari kuo akamwira oh wekirire CCTV niguo odorage kugo weyo na nduri waku ihokeka riu bara ni acenjia
1: tutwarie cia CCTV
0: yes.
1: Andu hasia mundu na wekire atia
0: right okay haya horo wa Gen Z millennials X Gen X turari uhoro wa ihiko ishi ithatu hena utiganu wa maundu macio mothe wa taririria kana kihiko ne kihiko gitire matuko ture kana macio mahau gavere
1: hena ka utiganu tutiganite na no juge utiganu tatwirika tatu no kihiko wa ber no kihiko kya mundu rahikanirie ira na mundu uhina miaka 40 maratigana nginya mena miaka 40 kihiko ini kogu noe kakuga ati maudu mashu mwode meku. However, number one, generation ino nagoku the hanini,
0: Gen Z.
1: O tiado very patient. Ni adu maenda kedu kira kitarama taga hakiri.
0: Tiado wago eterera.
1: Tiado wago eterera. Antariuko li mwoki ya kejira ni mwanake no ajira mekete uhiki makana mwakairi mwanake uwiro gadira. Leo moyo tu akamwela leo ule todri na bi andro hata kujiga wega ri na moyo tetira lewira ewira mutu anware house rent taki akamwela leo todri na toro hata kujiga wega ri kanya bejoke kwe my ex doni ta na niko mwela mwela
0: we
1: jenzi ni ex atitiwe kodo na ke no kucwa kuri we tobu tu karage ni diri kwira ri adishoka
0: ayayayay
1: leo mwana kero kagutha itha thaithe muitumia thutha wa mete ta ndatu ari okuria amucokere todo Gen Z matiri unie gonari unie na corona miaka yako ari unie kaundu kaundu tofauti muno kogu matiri very patient kogu kuna maundu ma mathi thru ni tofauti no riri number 1 kehiko ne kehiko todo aya makiro ro yo kwa gutuika patient ri kuri mararo wa todo nake mugitimu responsible ari akora kururi na ona maratigithanio ni ciana ciao to ni cingirire gatagatikao ko challenges sirio kuno hari ari ri andu mena challenges tofauti
0: okay
1: no demere kihiko ni kiega na ni kirarugama no eneke no eneke to tuma to igwe hiko nyingi stararugama ne tu siguaga neke todo hedre hiko siragwa nisio minority na minority niyo mekaga news ndio kani uyu ona nyuta rubura ndo news ire bathire cio the cima hai kurkamo bathe na muripota ni thire na cia kinya
0: acha
1: ile cio thithi age thumona kuria kuni muga ni kinyire no imwe thutha wa mwaka mugima igaragare enini andu mirongo iganona tuga pareo ni juru muno pareo bathi tikinjaga no ndratura atiriri thiko 365 ri utito iguo nyuri na bathi toire ba no era make news to new ego ire mwe korone ni nje kinyaga ri sikinda ukagya news breaking news ba the friend ne akinya ku mubatha ko najira ngu iko iranirirwo ni iragwa tondu ari mzima tondu ire iragwa nicio minority nicio ira make news nyinge ni nduga muthikiriria nyinge ni irathondekeka thondeka giaku ni gikurugama
0: wow nitugucokereria na dagika iria citigarite nigetha tucokie imwe cia ciuria iria ciraituika kuria kwa WhatsApp line 0700376166 nawe githinji ndiramenya wina namba yaku mundu renda gukiuria kiuria aranirie nawe tunengere namba
1: thank you very much namba yako ne gugete ni 0750 8726826
0: right
2: 0750 7258 26 kandra tega 7 kupata
3: maudo mega kama sikiza tune yako dial star 860 star 389 hash
4: Hawa nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660 kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B inakuja na 32 inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. Star Times Home Solar. Hawa nafuu, burudani zaidi.
5: Mahida maike, tomahodha gira togetha weira.
2: kana ne boda boda saluni mogoda ine kabei fada ine mawafishi ona kana haso ine sito sia omuthenya leu haso yaku ili na soundtrack ya mwanya leu negutideka wera na Media Max Waves kana ole stage o hau hanyuta dukaine ona kana moshie Media Max Waves ili hawole thikiriria atagathi aria wedete mahinda mari mothe na ukenere tafarira iria wedete uri wira ine waku wa omuthenya tondu wira wagiraga kwagira riria uri na mugambo uria wedete matuine maku. Download Media Max Waves omuthe kuma Play Store ona kana App Store. Media Max Waves, more sauti, more you.